noi president ni kwero ko president ni kowe mede noi ni suru ko si mede kai ni kan ki ko